pun ceng iya emang dipringan gani lo. Hahaha. Jika nalamun celat sakit

pun camakku Dewi Harimi kalau murukir kapuk kaibunan nir kapas kahunyanan. Ampun Nyi Ratu.

0: ka kaula dugi ka dukun di dukulan ku si Arimi.
1: Naon?
0: Di dukulan ku si Arimi pamajikan si Bima.